kuzumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babezi inkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya.

galuzumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babe zinkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi amakhulu.

ngoba vele qala siyakhuleka kuwe wena uyinkuna phakade naphakade.

Xhosa makade dalwezi nomshaba vele qala siyakhuleka kuwe wena uyinkuna phakade naphakade.